tukang Mas Mbak Yu ngutikwa serkan sonten menika sarengan kalian Ustaz Muklis Sarjana Agama ingkang badhe mbabar wigatos babagan amal kesaenan. Semoga